na tom ebusuama adom na busuama e pejo samienu mo ba ya to ayakata ayugo in the love of sun do do na na yidi atala do do do na anya na sa

0: Oh, my toe. That's all one prayer, and that's what we are doing for about one touch. I won't order. So, what I say is, son, say, who won't be a tie, sir? Yadilachi. Who won't pray? I did not say, if you want to inquire, some corner. About the unwa drawn water. The patch of tea, moon I cut diabetes, sir. The BR diabetes. No, I hospital, I'm hospital, I'm more draw. Yes, you call them where the unquota. Where the unquota, me patch show. Would not go pump up what you ya di bia me boy bia o mo do de man o bo nipa en ni pa apu nyankopon sem tino ye ye dru a ye se ne ho ye ho to e ma cho ho ma to wate en na wo ti do tan kwa hen kan wo ho to ano no e yo da ka se praise the lord bia o bia ka se praise the lord
1: praise the lord
0: e san se ayara sa e wo nyankopon sem em na wo ti do tan kwa hen ye di bia me ka ho sem bia me ka ho sem no me mo wo dru o ba me mo wo dru ma ho ato na da se da bo nyankopon san se ayara sa e wo nyame sem me pa cho first now baby mount no brother na de ko say do ba wo ba tenas man no dro na mount na wo de ko e bua de dro mana or kwa de ko de ko go no anom me pa cho so ba wo de tokota roba na bra tenas be 20 minutes me no dro na mount na wo de ko na ko na sa me sa wo be sa ba biro wo be kan ho asa wo be dia dance so what I say the diabetes say how me pa cho wo de bra wo ba me no dro na mount na de ko say tie bia da ya die ne haw no a wa call so da me onum nru anum anum anum anum a da bia kwa da sasa da bi ti nwa ma no akodum aso hu to me pa to doctor kwa hia wati e wati matim tie atimatim fredo bawi 0241 0241 34 34 21 21 69 69 wa wa was apron the same number na so pray what was up the same number I saw from person 0241 0241 34 34 21 21 69 69 brother Joy are sawati now you are so young people so me patcho me ma me no and me niya manum me papa ni me niya manum me patcho obi you hold moi na what this is the power when I want to watch ya but what to about sawi at ko wiem would this is what you hear ye what trust ya you might dinner me patcho but what do you say what pedo to nkwe nyakia kwa yi wo sisi na ye wo ya be se mfie be se du ana se wo sisi ya chi wa chi wa chi nkase no mfifie ho no wo sisi ya wo ya wo tase kra na wo nyi hu do ya ho me patcho so pa de sa pa de a ama wo sisi na ko na wo sisi na bu agu fom de abra bra doctor nkwe nyawa timatim wo ba pe kota wo ba yellow white no bra beje dro wo pa tase ba 20 minutes na se 15 minutes na ma no dro na ma wo na wo de ko now could more drone here who say yes say I said to me oh baby now baby are now and I'm a patch of Emma and order and choco say baby what now I saw I saw when I mean I say I did what he now the end doctor for the gene to a city qua but what is all pass at the air for a sound of a wing 0241 0241 a patch of 0241 0241 0241 34 34 21 21 69 69
2: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
3: Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
0: Mama akura be hia wo na afi wo na ba na be gie do no akoye na ho ato wo sense ayare sa tumi tamba ha enti se onipa onipa to sa wo nya ayare sa ya na ha dwene wo kwa wo kwa ni ajuska wo nya ayare sa kwa ajuska wo nya ayare sa na wo anka sa wo betras a na me kra fi ma bre e pa to e bi wo sa hum ta chiri wo ro ba me chire wasom abeka ma odro no a me chire wasom abeka ta chiri na bo so kwa ahometo onami di achire ni ma bia ose anye wo de neni pop da sani en fo nyakopo asam nya djuma no nti tem bia ye bre bi nya ba mi nya be ma mi be ba wo ya de daba bi wo ya de da ho so ho so ho mo ma mana ne no mi pa cho wo ti mi nka mo frɛ na mo kwesi obi so no mpa kro nya do mu na wo na mo hunto mo na ma ne fo de bukra mo bre do e san se 2 minute e ha mo pa nya de ketwa wo ho e ya djuma tem bia la hu mo akese e ha mo no ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha